ako na may hindi maselan at payag. Matabihan, umusog lang konti. Maari bang umusog lang?